Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: tsaro da kariya tsakanin kasashen Turki, Saudiya da Pakistan. Kawancan kasashen da Saudiya ke jagoranta, wanda ke goyon bayan halastacciyar gwamnatin Yemen, yace mutane 11 fararen hula sun jikkata sakamakon har-haren kungiyar Houthi a yankin Najran da ke kudancin Saudiya. Mai magana da yawun kawancan Turki Al-Maliki yace har-haren sun faru ne a ranar Alhamis, inda suka jikkata 'yan Saudiya 7, ciki har da wata mata da kuma wani yaro mai shekara 4 da ya samu mummunan raunuka. Ya kara da cewa kawancan zai ci gaba da daukar matakan kariya domin kare fararen hula daga irin waɗannan har-hare a nan gaba. Rahotanni daga tashar talabijin ta Channel 24 sun ce shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad, Roman Goffman, ya kori manyan jami'an leƙen asiri 2 bayan wani shiri na kifar da gwamnatin Iran ya gaza ko kuma ba a aiwatar da shi ba. Jami'an da aka kora sun hada da shugaban sashen tattara bayanan sirri, wanda aka nada watanni kaɗan da suka gabata, da kuma shugaban sashen Iran na hukumar. Rahoton ya ce an tsara shirin ne tare da haɗin gwiwar Amurka, inda manufarsa ita ce ƙarfafa yunkurin cikin gida na kifar da gwamnatin Iran, ciki har da baiwa ƙungiyoyin adawa goyon baya a daidai lokacin da Isra'ila da Amurka ke gudanar da har-haren sama masu faɗi. Hukumar Asusun Kula da Yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF, ta bayyana cewa akalla yara 300 ne aka kashe a Gaza da aka yi wa ƙawanya tun bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da ta fara aiki a watan Oktoban shekarar 2025, amma bata ambaci Isra'ila kai tsaye ba. Daraktan UNICEF na yankin, Beg Beda, ya ce duk da cewa an jikkata ɗaruruwan yara da dama daga cikinsu sun samu mummunan raunuka, kuma har yanzu yaran Gaza na jiran zaman lafiyar da aka yi musu alkawari. A cewar jami'an Falasɗinawa, Isra'ila ta karye yarjejeniyar tsagaita wutar Gaza fiye da sau 3,795 tun bayan fara aiwatar da ita, inda aka kashe akalla Falasɗinawa 1,254 a har-haren kusan kullum tun daga ranar 10 ga watan Oktoban shekarar 2025. Wata kotu a jihar New Mexico ta Amurka ta umarci kamfanin Meta ya biya tare dala miliyan 567 tare da sauya yadda dandalolin suke aiki ga matasa a jihar, bayan ta yanke hukuncin cewa kamfanin yana da alhakin cutar da lafiyar kwakwalwar yara. Alkali Brian Bidshed na birnin Santa Fe ya yanke hukunci cewa Meta ta haifar da wata babbar matsala ga jama'a a jihar New Mexico, tare da goyon bayan karar da babban lauyan jihar Raul Torres ya shigar. Torres ya zargi kamfanin da kera dandalolinsa ta hanyar da ke sa matasa su yi amfani da su fiye da kima, tare da gazawa wajen kare yara daga cin zarafin da ake yi musu ta hanyar yanar gizo.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Majalisar Dokokin Uganda ta amince da buƙatar gwamnati na tura sojojinta zuwa Gaza a matsayin wani ɓangare na rundunar kula da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa da kwamitin zaman lafiya na shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da nufin tabbatar da tsaro a yankin bayan mummunan yaƙin da ya faru tsakanin Isra'ila da Hamas. An gabatar da ƙudurin ne daga ministan tsaro, kuma majalisar ta amince da shi. Wannan ne karo na farko da Uganda ta nuna a fili cewa a shirye take ta shiga rundunar kula da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa a Gaza. Ita ma Morocco ta riga ta bayyana aniyarta ta tura dakarunta domin shiga wannan aiki. Har yanzu ba a bayyana dalilin da ya sa Uganda ta amince da tura sojoji zuwa Gaza ba, kuma babu wani bayani kan ko an cimma wata yarjejeniya ta musayar wata fa'ida kafin yanke wannan hukunci. Wasu 'yan majalisar adawa sun nuna shakku kan dalilan da suka sa Uganda ta ɗauki wannan mataki. Ɗan majalisar dokoki Hassan Kirumira ya ce wannan mataki na iya haifar da damuwar diflomasiya, ganin cewa Uganda mamba ce ta ƙungiyar haɗin kan musulmi OIC. A yayin zaman majalisar, Kirumira ya tambi masu goyon bayan wannan mataki da cewa wani ɓangare ne sojojinmu za su yi wa yaƙi. Ministan tsaro Kiryowa Kiwanuka, yayin da yake neman goyon bayan 'yan majalisar, ya ce Uganda tana da ƙwarewar aikin soja da ta samo daga ayyukan wanzar da zaman lafiya da ta gudanar a ƙasashe daban-daban, ciki har da Somalia. Ana sa ran Manjo Janar Jasper Jeffers na Amurka ne zai jagoranci rundunar wanzar da zaman lafiya da kwamitin zaman lafiyar da Trump ya gabatar a watan Fabrairu. Jeffers ya bayyana a watan Mayu cewa rundunar wadda ake sa ran za ta kunshi sojoji

Sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A cikin shirinmu na Sahun Türkiye a UNESCO, a yau za mu kai ziyara zuwa tsohon birnin Sagalassos, wanda ke kan kyawawan gangaren tsaunukan Taurus na yamma, inda tarihi da kyawun yanayi suka haɗu wuri guda. Wannan tsohon birni wanda ke kusa da gundumar Alassun a yankin Burdur ya shahara ba wai kawai saboda manyan gine-ginensa masu ƙayatarwa ba, har ma saboda yadda tsarin birnin ya ci gaba da adana tarihinsa na dubban shekaru, tare da ɗimbin bayanan da yake baiwa masana da masu bincike. Sagalassos, wanda ke cikin jerin wuraren da Turkey ta gabatar wa UNESCO domin samun matsayin gadon tarihin duniya, na daga cikin muhimman wuraren da ke bayyana arzikin al'adun Anatolia ga duniya. Ana ɗaukar Sagalassos a matsayin ɗaya daga cikin manyan biranen tsohon yankin Pisidiya. Birnin ya samu gagarumin ci gaba, musamman a zamanin daular Roma, inda ya zama ɗaya daga cikin cibiyoyin gudanarwa tattalin arziki da al'adu na yankin. Duk da cewa an gina shi a kan ƙasa mai tsaunuka, ƙwararrun injiniyoyin wancan lokaci sun yi amfani da gangaren ƙasar cikin hikima wajen tsara birnin. An shimfiɗa filayen taro, tituna masu ginshiƙai, wuraren wanka na jama'a, gidan wasan kwaikwayo, gine-ginen majalisa da manyan maɓuɓɓugar ruwa a sassa daban-daban na gangaren tsaunin. Har ya zuwa yau, da dama daga cikin waɗannan gine-gine suna nan daram, suna ba wa baƙi damar ganin yadda rayuwa ta kasance a wannan tsohon birni cikin yanayinsa na asali. Musamman ma maɓuɓɓugar ruwan Atone, wacce har yanzu ruwanta ke ci gaba da kwarara duk da kusan shekaru 2000 da gina ta. Ana ɗaukar ta a matsayin ɗaya daga cikin fitattun alamomin Sagalassos. A ranar 6 ga watan Fabrairun shekarar 2009, Turkey ta gabatar da Sagalassos ga UNESCO domin a saka shi cikin jerin wuraren gadon tarihin duniya. Wannan jeri ya ƙunshi wurare da ƙasashe ke shirin gabatarwa nan gaba domin samun cikakken matsayi a cikin jerin wuraren gadon tarihin duniya na UNESCO. Takardar da aka gabatar da Sagalassos ta nuna irin tsarin birnin, wadda ke bayyana ƙwarewar tsara birane da dabarun injiniyanci na al'adu daban-daban. Haka kuma tana nuna yadda birnin ya kasance wata shaida ta musamman kan rayuwa, hanyoyin samar da arziki da al'adun birane na wata wayewa da ta shuɗe. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a wannan birni shine yadda ba a ɗauki tsananin yanayin ƙasarsa a matsayin cikas ba, sai dai aka maida shi wani muhimmin ɓangare na tsarin gina birnin. An yi amfani da filayen ƙasa na halitta wajen gina manyan gine-ginen jama'a, sannan aka tsara wurare masu gangara ta hanyar amfani

0: da ingantattun dabarun injiniyanci. Haka kuma an tattara albarkatun ruwa aka rarraba su tare da haɗa su cikin rayuwar birnin ta hanyar cikakken tsari. Wannan tsari yana da matuƙar muhimmanci wajen nuna irin ci gaba da aka samu a fannin tsara birane a zamanin daular Roma. Wani abin lura kuwa game da Sagalassus shine yadda ya yi fice wajen samar da kayayyaki. A zamanin da birnin ya kasance ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin da aka daɗe ana ƙera tukwane ba tare da yankewa ba. Binciken ilimin kayan tarihi ya nuna cewa tukwanen Roma masu inganci, masu rufin jan launi da ake ƙerawa a nan sun bazu zuwa yankuna daban-daban na gabashin tekun Bahar Rum. Yawan murhunan ƙona tukwane da wuraren sana'a da aka gano a cikin birnin na nuna cewa akwai ingantaccen tsarin samar da kayayyaki wanda ba wai yana biyan buƙatun cikin gida kaɗai ba, har ma yana taka muhimmiyar rawa a babbar hanyar kasuwanci ta yankin. Wannan ya nuna cewa Sagalassus ya kasance ɗaya daga cikin cibiyoyin da suka fi ƙarfi a yankin ta fuskar tattalin arziki da al'adu. Cikin muhimman abubuwan da suka bambanta da tsohon birnin Sagalassus a fannin binciken kayan tarihi na duniya shine yadda aka kiyaye shi cikin yanayi na asali har ya zuwa yau. Kasancewar ba a sake mamaye birnin bayan an bar shi ba tare da kasancewarsa a yanki mai tsaunuka da ciyayi na halitta suka rufe ya taimakawa matuƙa wajen kare gine-gine da dama tare da duwatsunsu na asali. Sakamakon haka masu bincike suna samun damar nazarin tsarin gine-ginen birnin da yadda aka tsara shi cikin sahihanci da inganci. Haka kuma ana gudanar da ayyukan kiyayewa da gyaran birnin bisa ka'idojin kimiyya na zamani. Haƙo ƙasan da ake ci gaba da gudanarwa a Sagalassus ba wai don gano sabbin kayan tarihi kaɗai ake yinsa ba. A lokaci guda suna kuma ba da muhimman bayanai game da yadda mutane suka rayu a zamanin da harkokin tattalin arziki, sauye-sauyen muhalli da kuma tsarin zamantakewa. Sakamakon haɗin gwiwar masana daga fannoni daban-daban, kamar ilimin kayan tarihi, ilimin ƙasa, kimiyyar muhalli da ilimin ɗan adam, tsohon birnin ya zama wata babbar cibiyar binciken kimiyya da ke taimakawa wajen ba da amsoshi ga tambayoyi masu yawa game da tarihin bil'adama. Takardar da aka gabatar wa UNESCO ta kuma bayyana cewa irin wannan binciken na haɗin gwiwar fannoni daban-daban ya bayar da gagarumar gudunmawa wajen fahimtar muhimmancin al'adu da ƙimar wannan guri. Ƙasar Turki ba wai tana kiyaye gadon al'adunta kaɗai ba ne, har ma tana ba da gagarumar gudunmawa wajen ƙara fahimtar duniya game da yadda ake kare gadon tarihi ta hanyar binciken kimiyya. Wannan hanya tana ba da damar zurfafa fahimtar ƙimar wannan gado. Tsohon birnin Sagalassus na ɗaya daga cikin fitattun misalin wannan tsari, inda aka haɗa al'ummomin tarihi na baya da hanyoyin binciken kimiyya na zamani. Duk wani sabon bincike da ake gudanarwa na ƙara haskaka muhimmancin tarihin Anatolia na dubban shekaru, wanda darajarsa bata tsaya ga Turkiyya kaɗai ba, har ma tana da muhimmanci ga gadon al'adun bil'adama baki ɗaya. Masu sauraro, a yau Sagalassus na ci gaba da tsayawa akan gangaren tsaunukan Taurus na yamma a matsayin shaida mai rai ga tarihin dubban shekaru. Ba wai gine-gine da duwatsu kaɗai ya gada daga zamanin da ba. Yana ba da labarin yadda ɗan adam ya rayu tare da yanayi, ya bunƙasa ilimin injiniyanci, ya haɓɓaka sana'o'i da kuma gina rayuwar birane tsawon ƙarnuka. Ta hanyar binciken hanyoyin kimiyya, Turki na ci gaba da kare wannan muhimmin gadon al'adu tare da tabbatar da cewa an adana shi domin tsararraki masu zuwa. Saboda haka, Sagalassus ba wai kawai tsohon wurin binciken kayan tarihi ba ne, wata cibiyar ilimi da bincike ce da ke ci gaba da bayyana muhimmancin gadon al'adu ga bil'adama baki ɗaya. A kashinmu na gaba, za mu ci gaba da bin sahun Turki a UNESCO, mu binciko alamar kasancewar Turki, kuma muna fatan sake haɗuwa da ku a wani muhimmin wurin tarihi na al'adun ƙasar Turki.
1: Sahun Turki a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT Muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.